Okay. Nani kori akuzokuhamba ngasi vya kuhamba ngazi birthday akuzokuhamba ndo wada. No, niko doma ngazi birthday zwi. Ndi njana ko birthday avu nandi na musinga 16 za June. Yeah, ndi zone zi born free zenez. Yeah, ndi njana ko birthday na musare dwala na mabebo na musini kori dolo di la mabebo. 082803-5684. Remember voice note or text na muzeni ko birthday ni timu zipio. Dwala mabebo na musilabo Benedict Dwashwa. Yeah, Dwashwa hi bo bebo nga nwa wa 1946 nga 16 za June. Fizi bo dokra pano shangoni nga nwa wa 1990 nga 2 za February ndo zumuri. Yeah, ndi muna we watubulawa. Yeah, nga mobo. Vazulapo botova gute. Bashkwe nenge ga kaduwa line la bala zi 2 za February 1990 muna nebo wa mudedezi muna ne yabudawa kwa shimanga manda kasi ya lazwaru tendo ne ya vizinga thani ya wane zana na bazura poi bazura po mama dija cheo isi ya budina luti imagine nganda hezo mga watena kwa bedena musi ndi siya kolisi ndo mumbura vya trenda nga manda bazara machiri siya mtanda ya bebo wangwa 1991 tu walala mabebo na musi mtambu wa rugby always you know udo hapo wana nyana kwa bedena musi una Edward Mangele anene ndo walala mabebo ni mtambu wa bora always you know kwa bedena kaili ndo walala musi ndi kalino la Afrika Shpembe andiswe ngoi na ene kwa bedena kaili ndo walala musi 1988 vya tamba bora. And when we turn to Kobo Nafa, Duana and Sikan of Africa, I've been facing off camera, Moria, Mashango, Babo, Revolution, Rapino, Kobe, and Amusi, Ngazi, 16, Zajun, yeah, and Kona Rebellisapori, Nganga, Mashango, Daba, and Diva Fio Bangova, Kola Kiki, Namusi, Banova Koran Duala, Lama Bebo, and the Rebellis, Zobu, D, Nanguinga Drumera, Mirazan. Oh, hey, Duala, my Bebo, La the late Tupac Shakur. Yeah. Tupac bebo wa 1971 nga 16 za June. America rapper, actor and activist duwala la mabebo na musi. Arinifene ya Tupac diwana zoni duwala la mabebo. Naone ya tithivu. Tamusi ni ngato liza nyumbu zawe. Sandiro celebrate. Udo wapu wana bo Jurgen Klopp. Ni mgudisi ya bazwi. Ne? Bo gudisi na timu ya Liverpool wa chunga chirap. Zozinonga rako shuma na timu ya RB Leipzig. Yeah, ndiba neva kobede na musinga 16 za June. Bobebonga 1967. Dao de lama bebo mgudish. Duwa labu di lama bebo kamgudishi. Obo club, yeah. Jurgen Klopp. Ndiba na watu niko richirabile safa. Ndabo nabone duwa nla na mus. Arana yu niko bede ya kele duwa la musi. Duwa niko bede ya nabe nebo. Wadivare ya. Okay. Nevo ngonge ni funa ni niko nivutura. Zunichi mbilele zubezo avu di ndila zichene. Yeah, more life, more money, more blessings.